tay liggey bi ñuy wajjal magal gi ñuy wajjal duñ koy teunk ci lu gatt rek day melni da am lo xamne suñu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxone mom la manki muy sante ndax waxna ci alcorane wa waxali lu ñoy baade su ta setan bako ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu setan ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu setan ta loola ma nga joge ci bis ba nga xamne suñu borom bin na ay jaamam dal ne malaika yep nañ sujudu laadam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ suñu borom dakku ci yemene mu da taxaw dag sante suñu borom la aqmudan lahum siratakal mustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin loolu wax suñu borom sa jaam ñi da na leen galankor ci wet yep dox seen digënté siratal mustaqim ba duñ la sante suñu borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jaam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jaam ñi nak dañu moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi suñu borom joge bam tolé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isnadatu bi yaw wané na la suñu borom waxon iblis tay ji la tukki tukkem bu metti bobu fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñenn ñi moy borom xam xam ñenn ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogi ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jërno da yoon ñoon suñu bañ ñay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fasi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujj ak tuba be ko waral suñu bañ neena lima yem moy bima fekke suñu di kokki nim andalon dañoo sonu bay nelaw way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu dal selman ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sebeutul dom joyitu ci gannaaw nday fasi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñaka xam ak fu muy jek tuba bi kep ko waral neen sim ne ko kon tierno ne ko kon ma bañ yene ngi fofu da ne ko bo demé neel tierno dewuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañiko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna way day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji def fa lay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bam bami jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leh da tudon waye day jitu fas tuba bi bu mujju tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talum bama leen di raw biñ ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñu ñew ba jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégé nañ noni bu féké am nga loy nga nayo suñu ne ko sunu borom doy na sekk te mi ngi am ak bi ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu ko ñew na sa diko laaj suñu ñu léral ko la tax mu wax ko lola ndar gogu mu am fa ak dir waye daj fa cionay met nak suñu bi lam ci daj ci jëdaw sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cionay te lepp nak tarbiya guma suñu borom don tarbiya la li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñu wax to nek buñu liggéey suñu tuba ba ak ciono dal ni dañu baye liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan dol li ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen doon signaloy ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañu jëm waye na goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ko gisati lool li la wax kéro masam bo xamne kuñ wax señ abdullahi diop kalsan señ mi dalena wo ci caisse di len liggeelo caisse bam amé ab dir mu dal di ubbi ba ñewé mu ne len ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu dal di contane lool def na señ bi da jaan kenn ko yenaan diw sangam de man na nga war diw sangam de man na nga war señ bi ne len jambi man nga war deug day wacce ci ak jaatam.

0: rabbi aljana dal di duggu ci bir kon moy tektal ne sa buñu masana wax ba genn lañu wara wax mu dal len tega ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña war suñu bop baña nak suñu bop itam señ touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof dula nax lu way yew yew mëno nax señ waye lo dof dof dula ku masana ñew ci mom loko man di wax dal tek ci yow kenn mësta ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci nopam soti na waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg nangam moy la am nga ko wa légui ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ci mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé am waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku wax señ Alsandir ci sa bu gudd la señ Alsandir da joggé Dakar rek ñew andi asaka ci señ bi ñewé nako dañu wax né ku ragal yalla lañ koy jox señ ñoko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar da nga dëkkoon nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona daal di jëlat ñent témèr andi wat ko ci sëñ bi né ko li mom addi la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé bama am sëñ bi né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dama dem ko mu né ko du li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaar sëñ ñoko yett yi nga bëgg dé dara yu mu ci dara yombu ci waye dana la tek ci yoon wo xamne dana ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci keur go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou koy man la ko seen mu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay seet li yalla di diglé nga diko def lamuy tere nga diko baye xeyna bo faato da nga tabajal muneko damay jaay te beug muy jaar señ muneko da ngay set li nit ñi beug nga diko jaay te yombal ñeug neko jafelu ñeug ci sukurat la lay neko jafelu ñeug ci sukurat la lay neko ja ji ju je muneko xawma ko señ neko bo jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genné day gaaw bari su bare da ngay jeyu su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyo tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa no ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da mel dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal maskat lonk bi moy talal mask lonk mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngok sa so baye moy may itam lañ sa so baye moy may itam lañ mu di jam nga le mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gu muy may yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom suko boromam su fekkante ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbam won ko ko ci njabot mbam won ko ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurte bi gwaya da warati faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lol yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj mag ni ne len wa faalul khaira nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khaira aw yu señu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne li no faalo juroom ñaari xaraf la al khaira juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko masna wote ci ndjarim jotaay bo xamne ku ñuy wax señ cier no sise fekk la ba ñewé da leen def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñeneen ñi toge ci soow bi ñeneen ñi toge ci salu ñeneen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daal né yeen wa pem dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ku ne ko nun de xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salum ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pem daal né yeen wa pem ko ne ngeen xif xamu leen dara lu ko mëna fat lu dul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma sé ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadou mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mëna fa jull lek nim len woore ne xif dara mënu ko fajj luddul lek ne len woor ne mbugalum bammel dara dara mënu ko fajj luddul jaamu yalla dane man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boromako rabbal bopam mbalanum bammel boromako rabbal rabb gog nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom la non waye nak sagan moy am
1: o dalla tuamon jëra ñabi nan ma sa bok teewon o dalla tuamon.

bim ko delo nak ay wajuram soxna amina mi nga xane moy wajuram jigen mom moko daldi yor diko yor fek wo mi ngi tollu ci ñent at dem jurom bañ tolle bañ duggé jurom benel atma rek moy ci deewante danaka ci la soxna aminatu mi wajuram jigen ne da bëgg xéti ciaré ji barabu ci abdullah mi nga xamné moy baye yonnte bala sallallahu alayhi wasallam sayyidina abdullah fekk sayyidina abdullah xam nga né mom de ci commerce la doon dem sam wacc medina far yalla mom ko fof medina wetti medina fof lañ ko denc sona amina mi nak ne day ciaré ji da koy ciaré de dem medina ciaré ji walé barab bobé barabu bayam mom sayyidina muhammad yobale ko itam nga xamné mom moma and ak ben jigen yo xamné da ko yoron mom sohna amina kuñu wax ummu ayman lañ ko wax moy barakat mom bi autor way ummu ayman lañ ko dakantale ak abdul muttalib mi nga xamné moy mam yoonte bi ñom ñoo andal ci yoon wa bañu dem nak fekk xam ngeen ni makka nga dina xam ngeen sore na mat na juroomi temer kilometer manam wer lañ ko dox bañ demé manam wer la tukki ba manam biire la ko wax manam wer la lepp diire digante dem nga dik ba waye na yalla dogal bi nga xamé ne dem nañ ba siyara ji barabu abdullah mom nga xamé wajur yoonte bi alayhi salam sayyidina abdullah bi ñi dem ci nak ci yoon wi la soxna amina yit ak wërëd ci yarbam dadi biñ ñëwé ba ag ci suñu al abwa digante makka ak medina fofé la nalawé mom soxna amina fekk wo sayyidina muhammad mi nga am juroom benn at rek yalla dogal ci sayyidina abdul muttalib nima ko waxé ni ngon ci yoon wi mom mo dadi jël lepp yoonte bi tambali ko yapp ndax dé sétul bay xam nga bay wajuroom bu gor bi nga xamé né soxna ci mi nga and ak mom manam bobu gëné gu aduna mom sayyidina muhammad bam tolé ñaari wéram rek ci da wajuroom bu gor nalaw ci wax ji gëna wër yaayam itam muy soxna amina gis nga du amé juroom benn at ci la nelaw ci abdul muttalib dal ko jël abdul muttalib nak mo nekkon borom dekk ba waxna ko dem jité won makka gep bim ko yoré itam abdul muttalib da daldi yik ci mom yermane ju kawé ndax yeram nako ndax lim ñak téla ñak ay way juroom ak it lim gis ci mom mu nekk xalé bo xamné bu yaru la bu bo xamné mom abdul muttalib ci mom dara wax ni ci dé dana am mbir mu ma xeen ci mom wax na ni abdul muttalib xam nga mo doon borom dekkoo ci kaaba gi dañ ko ra lalal genn jangonaay bo xamni mom rek ma ci tok kenn du ko bokk ak mom ay domam maron nañ fukk ak nangam ñoy tok ci suuf ci wetam sayyidna muhammad ba sa ñew la day tok ak mom ci kaw ba muy xale waye bu wa dañ koy bëgg dax ma ngi dañ koy bëgg dax wax ko ne ko nga wacc waye mom da leen di wax ni bayi den ko ci sama xeta sama doma te mbir dana ma xeyn ci mom xamna ni ndax ni ma gisse mbiram du yitu kexe momit mu yor ko ba bi nga xamene dem na ba am juroom ñetti at mom sayyidna muhammad yu tek ñaari wer ak fukki fan ci la sayyidna abdul muttalib momu abdul muttalib bi yeente bi am juroom ñetti at rek yu tek ñaari wer ak fukki fan ci la faatu waye bim ci daat bim daata faatu da denk doom ji yo abou talib nga xamne mo gënon mak ci ay doom ne ko nang ko topato mom xale bi yalla dogal ci gattal rek ndax lu ci bari xena da waxon nañ ko kon abou talib mi bayam bu ndaw bok ak baye nday ak baye ndax mok baye ñu bok nday ak baye abou talib sayyidna abdullah ak abou talib ñu bok nday ak baye motax abou talib moko daldi jor diko yar bobu yonte mi nga am juroom ñetti at yu tek ñaari wéra fukki fan abou talib nak xam ngeen ni mom ak njabotam da bari won te ab ligéem demut non ndax doon mak xéewalam taxul mu demé non motax yonte bam fa nekké bir bobé ku mu ranké du met dal na len da abou talib bobu yurub dum dundale njabot gep ndax bari guñ bari
te manam mom moy do mo don kilifa gi yu bare bare war ko ni warona liggey katna muy ko waye teewul nak yonentene ci bom dina ci ñewat legi da ko jappale ci liggey yonentene dara lijeenti dem di liggey di lijeenti di sam luñ ko defay mu indil Abu Talib ngir mu yore ko njabot yalla dogalit ñu setlu ci yonente bi baba manam barke bi nek ci mom ñu tel ko setlu Abu Talib wax na ne ben bis niko Ibn Asakir netle ci terem bimu def tarikh di mas wax ne ben bis kuy wax Jalhama Ibn Arqata dafa wax ni dama mësa dik Makk fekk bob bekkor dafa am neena Quraysh gep jaxle am ñen ci wa Quraysh ne Abu Talib mbir mi la ci xam rek Abu Talib xam nga ginaaw moom dekk woon ginaaw fa Abdul Muttalib jige moy kilifa dekk ba ñu ne ko mbir mi lo ci xam dina le dara amutut te xam nga bul fatane wa Makka ci sam lañu dund ñoom ay gatt lañu yor diko sam duñ danaka mbay duñ ko def duñ bay danaka sam rek lañu dund motax bu bekkor amé day daali gaawa jaxlé neena bi loolu amé Abu Talib xol xol amut taxé mu daali dem jital yonente bi te ko xale bu ndaw la ne mu jital ko indi ko ba ci kanamu kaaba gi mu taxawal ko daldi joxagn kanam gi neena bimu ko taxawale ñepp jakarlo ko wadde ñepp taxaw diko seran kanamu yonente bi neena nim leere won xam nga yonente bi kanam mom ñiko net ñepp dañu wax ne dafa leer ba dañ yag sax ci wala lele guddi dina leral beureug yi nekkal nga xamne dañ ci gis soxna Aïssa wax nañ ne nas na puto ci leru kanam ngeen te walu sallallahu alaihi wasallam motax nak neena Abu Talib bimu ko inde ba ci kanamu Kaaba gi mu radi ko ti mu manam yonte bi weru ci Kaaba gi ni mu radi yekete loxop yonte bi melna luy ñaan ne nek tut asaman fek bo ben fu nek ne suñu gis asaman tambali di def ay niir di dajalo bu melne lo xin bu mujj ne mu daal soti nox mo xamni ken mu se gis nox bu bare non xewal daal am mbir mi tambale nap man fani ñu mu tambale taw lolu motax Abu Talib bayit yim def ci yonte bi da def na ci bayit yu bare bare bok na ci dañ jax moy wa abyadu yuskasqa al-ghamam bi wajhihi himalul yatama ismatun lil aramil manam wanene kanamu yonentegi alayhi salatu wassalam dess na ci baw nam xar kanamum bu sel bobé lolou kon day wanene kon ñom kenn lañu xam barke bi nek ci mom kenn lañ koy sabbi tam bok na ci dañuy nepp lu bari bari te téré ci réy diko nepp li moy wax nañ né bu ma sa am xewal bu ñuy xewlo ci kër gi Abu Talib sedd na né bu sayyidna muhammad sukké ci ndab li ñepp dañu lek lek lek bam def bu sukut nak mbir mi day gaawa jeex nga xamne bu ko ci am ñaar ci ñet mbir ma jeex ñi def nak bar ñoo xewlu rek lijeenti mom bam ñew bok na ci dem ne buñ da sétal dara day bara bu ñëkke naan ñepp fay naan bam mbir mi rek su fekke keneen jitu nako bala ma ko ci mom man na jeex ñi re buñ amé xewal ak soow wala da dañuy naan dañuy lijeenti bam ñew rek mu jëkke naan ci lool la sayyidna muhammad nek ba nimu amé fukki at ak ñaar yo xamni wax nañ ne ñaan nañu dañu xamne tek na ñaari wer ak fukki fan waye surul fo mais fukki at ak ñaar rek ci la and ak bayam bu ndaw bu Abu Talib ci dem sam ngir wuti martinis xam ngeen ne wa Makka liñ da def moy ñaar at mi ñaari fukki lañ ci def dañu dem Yaman moy rihlatus shita'i was sayf dañu dem Yaman wuti far martinis aji di dem sam difa wut martinis ñaari tukki yooyu lañ da tukki buñ demee sam wut fa martinis ñëw jaay ko bu jeexee ñu dajalewaat seeni alal jox ko mbooloo ñu wut ñu leen di garde ndax boobu yoon yu amut sécurité ñu ànd dem wuti martinis bu ñëwee kenn ku ne li nga ci amoon ñu joxaat nag nga jaay noonu lañ daa commerce mooy ñaari rexle ñaari yoon yooyu ñu la def mooy yoon yu jëm yi ñu dem sam ak yi ñu dem Yaman rexle ba sita yi wa sayf bi ci jamonoy coor nañ ko def bii jamonoy lolli wala boy jamono sedd am ci yoon woo xam ne bu ngay fukkaat ak ñaari dafa ànd ak sayidna Abu Talib moom sayidna Muhammad maanaam Abu Talib
wax nañ ne maa ngi jégul ba sayidu naa ngi bi sër bi ma wax ko rek waaye ñooñit di ma waxante mooy ñoom seen ngëm maanaam ba léegi xilaaf la ci borom xam-xam bi ñi am nañ ci ne Abdul Muttalib amu sikk nekk bu mën yàlla la ndax la mu waxoon Abraha mooy nin bayti rabbun yaxmihi Abu Talib it dama teewul waaye waaye yi mu wax ci yonente bi wax ko ne ko yow sa diine ji amul sikk sàkkan mooy diine ji dëgg te it moo féete kaw diine yëpp ay wax yu bare bari moo tax loolu xilaaf la ba léegi ci borom xam-xam bi waaye mel na ne ñu bari ci ahlu maanaam ahlu sunna li ñu wéral mooy Abu Talib jot a gëm moom xam na ne diine jee dëgg nong na itam ne yàlla wér na nong na li yonte bi wax lépp wér na waaye dafa rusoon a nekk di dugg ci lislaam ngir ay maamam lañ nekkoon mu bàyyi ko fa loolu ñu ko ci sikk loolu ci bañoon léegi kon bi ñu àndee ci yoon woowu rek ci gàttal bi ñëwee ba àgg fi ñuy wax Basra lañ ko wax ne rek ci saam la bokk mooy ci Syrie fi mu ne nii Syrie réew mi ñu wax Syrie bi nga xamee ne ñëw nañ foofu ci la ci lañ taseeg labbe bi ñuy wax Bouhayra ab labbe la woon boo xam ni dafa amoon xam-xam ndax dafa yàgg gëstu ci diine nasaraan ak diine yahut yàlla dogal nag xam ngeen ne suñu borom tabaraka taala ci boobu wax na ni nasaraan yi ñoom xam nañ bu wér yonente bi ndax dañ leen ko misaal ci téere yi jiitu woon misaal boo xam ni amutuñ ci sikk xaat suñu borom wax ne alladina ataynahum alkitaba yarifunahu kama yarifuna abnaahum waaye ni ñu xamee seeni doom ne kii sa doom la noonu lañ xame yonente bi na muy mel ak léppam lañ xam moo tax mosuñu ko sikk xaat wa inna fariqan minhum la yaktumuna alxaqa wa hum yaclamuna maanaam dañuy nëbb dëgg boobu nag rawatina bi yonente bi feeñee dañoo daal di soppi téere yi xam ngeen ne maanaam téere injil li ñu wax évangile fi ne nii ñeenti xaaj la yu bokkut boo xam ne benn bokkut ak sa morom boo xam ni kenn ko ne ka ko bind bokkut ak morom ja te ka ko bind ka ci gën a mag ci ñeent ñëw ka ci gën a mag ginnaaw Isa Seydina Isa téeméeri at la ñëw lakk ba mu wàccoon amatu téere boobu te dañ ci jaxase waxi yàlla jeeg waxi gaa ñu baax ña ñëpp ñun jaxase ci benn téere ma kon di téere boo xam ni ñoom seen bopp ndong nañ ne soppi nañ ci dugal ci génn ci loolu nag moo tax léegi fi ne nii mu ne sutee gisati maanaam turu yonte baag nañ ko ne waaye ñe jiit woon moom kena saraan yu njëkkee ñoom xàmmee woon nañ yonente bi xam ko ba buñ ko gisee xam ne ki yoon mooy yonente bi ndax léppam dañ ko misaal ci téere yooyu moo tax bu xayraam yi nag bi nga xamee ne loolu sax mënaa ci nati loo Seydna Aliou Seydna Omar wax nañ ne mas naa wax kenn ci tur wi lay fàtte kenn ci Abdoulaye Ibn Salaam nga xam ne moom ab ci ahlu kitab yi la bokkoon ab yahoot la yakkar na Seydna Omar da ko laaj ne ko waaw ndax li alquran wax ne yéen da ngeen xam yonente bi ni ngeen xamee seeni doom ndax loolu nu mu demee mu ne ko ni mu ko waxee de noonu la demee wala lu ko raw sax ndax man ni ma xamee woon yonente bi xawma koon sax xamee doom ndax xamee doom xawma seeni wayjur ak la ci aju ko te yonente bi xamoon naa ay wayjuram ak la muy mel ak fa muy juddoog moom ci boobam ay meloom ak ñe muy àndal ak lépp xamoon naa moo tax Bouhayra moom bi mu gisee yonente bi rek mu daal di xam ni kii mooy yonente bi mu daal di wax Abu Talib ne ko fekk Bouhayra Abu Talib ne daa nañ fa jaar te du génn gis boobu nag ba ngeen gisee rek daa génn ñëw bi mu ñëwee dafa wax Abu Talib ne ko kii ana bàyyam mu ne ko kii sama doomam mu ne ko kii doo bàyyam bàyyam faatu na bu yàgg mu ne ko noo ko xame nga xam nga Abu Talib sama doom rek la ko daa wax ngir yërmaane ci moom ci moom ak jàpp bi mu ko jàppee doomam mu ne ko nag li ma ko xam mooy bi ma ko séene rek laa xam ne kii mooy yonente bi mooy yonente jamono bii daal di koy wax ay firnde mooy seetlu na bi nga xamee ne toog nañ moom ma nga ca fam nekkoon bi mu ne séen na leen bi ñu toogee ñoom ñu jóge ñoom ñu jógee Makka bi ñu toogee ci garab bi daa seetlu keroog garab bi ci moom wëlbatiku ba tolloog fi yonente bi ne maanaam gaa ñu ñëw jiitu ko ci garab bi ndax ñëpp ay magam lañ maanaam booba moom xale la woon ci yoonoowu moo daa mujj ñëw itam wax ne moom mujj ñëw ci jataay bi ci garab gi itam mag ñee fi ñëw toog ci ker gi
ak ñepp bi ñëwé fam tok xaw fété nañ yi kenn ci bopp mo wul bëtiku bëgg na ba fété ak mom loolu bokk na ci li bu xéra gis bu xéra itam daali wax yent daali wax sayyidna daali wax abu talib ne ko gaawal nga délo ko ci dëkk ba ndax yaangi dem sam té sam ay yahooda nga té buñ ko gisé dañ ko faat ndax yahoodi ñoom bëgguñu yonente bi genn leen bu leen fatani man lool sax buñ ko tabé degg way yonente yi li ciëpp ci yahoodi la bok lañ bok nak sayyidna ishaqa ni doom sayyidna ibrahima bokk ak sayyidna ismaila ishaqa mo jur yusufa ci mom la mbollem man yonente yi nga xam yépp cyallalo man ci ishaqa mom lañ cyallalo man ñepp mo yonente yahoodi la bati sayyidna al imran muy waqar sayyidna isa ñom ak zakaria ak yahya ñom ñep ci ñom lañu jall nga ne ñom ci ñom la yonenté da wacc légui nak yonenté yi nak genn leen dem ci wénam xéet lool mo leen nafaari ñom ñom yahudi motax seen yité mo doon bala mo magare ñu ko fat yalla dogal nak bu xéra té la wax bu xéra mom kari kanon mom nasaran doon won yahud daali wax sayyidna daali wax abou talib ne ko dawal jall mu daari gaaw mom abou talib bolé ko xalé yi am na

pandar banyu san ko tay alhamdulillah ñuy sante fi cheikh bamba tay ngir mo taxaw julli won pandar bañ san ko tay rakam ya moy sawata ci ñun moy dox ba tay magal ko modi li war ci ñun diko sante tay birobe fandar mo tembar ya fajar ba wey ku ci dul serigne touba kero si ñewon nga wey soldar sam ak watir binal kero ñepp xey kañu nan borom dar ñew taxaw di ku yalla jey ma nga mer tan

tee pot peese ko, da nga xam ñaata pot ngay am nisaab doroman am nisaab ceeb da nga yor. Waaye bu dee am na ci ceeb yi ne fii daal yoo xam ne moom boo ci amee juróom-ñaari barigo ak genn wàll mat na nisaab, am na fi dugub yoo xam ne noonu la. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax nit mën naa doon ni soxna si nijaayam. Soxna kenn du ko doon, loolu nit ñee koy wax rek, bu fekkee daa jubloo wax. Bu nijaayam amee soxna faatu bàyyi ko fi, bu idda ji jeexee ndax jarbaatam mën na ko takk? Waaw, takk soxna si nijaay lislaam tere wu ko. Bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nag, bu takkoon soxna bu wàcce ko mën nga ko takk. Ñi lislaam tere nga takk seen soxna mooy sa doom di nga jur, wala sa sët mën a ku soqikoo ci yow, wala ñi nga soqikoo ci ñoom, sa baay ak sa maam. Waaye say baay yu ndaw ak say nijaay ak ñeeb buñ bàyyee soxna nga jël ko, lislaam tere wu ko. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na fii ci Sénégal nga xam ne atay lislaam duxu fi, bu nit njaaloo ba am doom nee na ñaare ki njaaloo duñ ko caw yare yoon, buñ ko waree caw duñ ko rey, buñ ko waree rey. Waaye bu faatoo nag doom ji moom dañ koy wax ne ko doo doonu ndax doomi njaaloo nga. Muy laaj lu tax loolu. Waa, li waral loolu mooy lislaam moo wax ne ku juddu doon doomi njaaloo amuloo bàyyi ci sharia, amut bàyyi ci sharia. Kenn du ko jox sant góor ga, waaye sant ndeyam sax lañ ko war a jox. loolu atte l'islam atte nag da cee am yoo xam ne nit ki mën na koo jëfandikoo ndax ci loxoom la aju. Am ci yoo xam ne nag buura ko sañu def. Bu dee atte yi nga xam ne teg ay mbugal teg ay daan, loolu ak nguura koy def, buura koy def. Kon ku ñu war a rey wala ku ñu war a dagg loxoom wala yu mel noonu buur moo ko sañ. Comme nguur gi guy doxal loolu nekku fi nag, moo tax atte boobu doxut. Waaye nit faatu ñu di ko mirage moom sañ nañ ko ndax jullit ñi dañ leen ko bàyyee. Su ko defee nag su boobaa koo xam ne lislaam daa wax ne doo doon kooku di su ko jox caaral ji, ndax moom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarut yoon yoonam nekku ci. Ay way juróom yu doon mooy yàlla ba mu juddu ñoom ñoo gàddu Bakar ba ca am. Xëy na toon nañ ko nag yàqub deram ba aw xas yomb ko. Waaye loolu amu ci Bakar moom. Waaye nag bu jëlee alal ju ko lewut te mayuñ ko moom am Bakar. L'islam moo wax ne doomi njaaloo amul bàyyi ci sharia, tee su ko joxit sant góor ga sant ndayam lañ koy jox. Loolu moo waral kon bu ñuy miraas doomi njaaloo du doon. Wallahu taala aalam.

ak ñett yooyu nag jarul toog fi. Bi loolu amee ci biir jataay mi am keneen ku topp si daal ne sëriñ bi man de damaa bëggoon a jébbalu. Sëriñ bi ne ko ah mu ne ko damaa bëggoon bu ma jébbaloo ba noppi loo ma digal ma def ko loo ma tere ma ba ko. Sëriñ bi ne ko moo gën de ana mbooloo mi nekkoon foofu ña fa nekkoon daal di jege si. Sëriñ bi daal di ne leen kii de dafa am lu mu wax daal di ne ko waxaatal li nga waxoon. Kooko waxaat la mu waxoon. Sëriñ bi ne ko damaa bëgg ngeen yëg ne jébbalu ay wax dong la dégg ngeen li ma wax. Ñu ne waaw mbakki. Sëriñ bi ne boo ko waxee dégg nañ ko boo ko jëfee jàpp nañ ko. Daal di ne gees kilifa yi ne leen damaa bëgg a waxtaan ak yéen ci lu mel ne loolu waaju waxoon léegi. Dama leen di dénk yéen ñii ñuy dikk ci yéen di jébbalu ci yéen. Dama bëgg fa fi asgor bàyyi koo tee dikk fi yow sukk daal di ne la dama laa jébbal sama bopp ngir yàlla. Ku la wax loolu na nga sàmmonteeg moom baat boobu mu wax ba fa ngeen mën a yem bu mu xamati loo ko gën a bëgg lu weesu yàlla subhanahu wa taala. Dama bëgg mbooloo mii ma leen di booleel ngeen leen di digal ngir yàlla di leen tere ngir yàlla. Lépp lu ci waay di digle na fekk mu sax ca. Lépp lu ci waay di tere na fekk mu ba ko. Dama bëgg ngeen yëg ne gor yii ma leen di booleel koo ci woo digal ko ngir sunu borom boromam nanguloo ko façon sa du ko sañ a bañ. Koo ci woo digal ko ngir sa bakkanu bopp bakkanam gàntuloo ko du ko nangu. Dama bëgg ngeen yëg ne asgor du ragal du rus dee ngeen ko. Ñu ne waaw mbakki. Mu ne asgor day jomb. Ragal boo koy def la nga ragal bu fa nekkatul dootoo ko ragal. Rus boo koy def ka nga rus bu fa nekkatul dootoo ko rus. Jomb nag ci sidit lay nekk ak deret. Dama bëgg ngeen jombatee def lu yàlla gërëmul. Loolu laa leen digal. Mboolem askan yi may tuddoo ak bokk yi nu waay mën a tuddoo ci man ak lu waay mën a doon ci man. Dama bëgg ngeen yëg ne lu waay jàpp ne mën na ko ci man lu mu mën a doon te yor jikko joo xam ne ku ma déggoon di ma sees si bu ñëwee ba gis la day wàññiku ngir sa jikko dootu ko jaral bàyyi lam newoon dootu ko jaral agsi fi man. Kookee ku mu mën a doon na xam ne aw diggang ci sunu diggante woo xam ne du jàll mukk te dijjante wuñ ko.

0: شان بمن انا مشاهد الاخرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. شيخ صالح بن بكي يلا يلا كل رب بركي خدي من
1: اسي تاليف نظمه بات ما سامبا جيغل في حياه الشيخ سرين مرباي سيسي رضي الله عنه ونفعنا به امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله ما نتم له وخ دي تدو بور بو ماك بي انغورام صح. بسم الله ما نتم له وخ دي تدو بور بو ماك بي انغورام صح. جولي تي خير الخلق ماي سوبم با والي تسانت ناك شيخ بامبا تيال يالا دوتي مبولم خيول تي خيتو مصطفى يفرلين جيغل gannaaw julli ak cant gi li indi mal la xam la la war nga def ko lolou may la fatali ko ak fatali sa kem katan warna ma war samay morom lu atan serign mamar mbay si ise lay waxtane la ma ci xam ta bul ni waji waane mo dambe mbolem xeyati bari yep lu bax waxal jefam ya dañ na fepp donu na beetin jef na beetin tekca moy fagutef gu fagu mustawati kanna barama jorñina ko njaase moy way juram wa de kafe sise ma wax la jebuluk barama njuru bel nga xamni mor mbay boba lañ ko fagul bamu ñewé fekk serign bi ndjareem cheikh bamba na ko deg na ñing lay yem ci alquran sang man ko ak mokal ko munako waaw serign bi na taril mako mu daldi dal baqara jëm ci nasi ba ca fajar muy jinate ka nasi ba magale munako man gi worna waye demal yakhal ko andi siwna abdir bu gatt gorga bindu kamil andil ko saykhu bamba moy mbeur kamil se bamba se tere banako wona fedeli man gam ko waxon ni worna dal ni ko njaase man galol kamil bi fagub danam ni waye may borom bi manafihul qur'an wal hadith bur yalla joxna mako njaase sise dal ni barama so bindanab kamil lan modi yol ba bam waxe bagal muna salatu dirhamin ci ngordu mom la ko da xeyma serigne bay fardu mu daldi koy yabal ci samba job sam bindu kayit tofal ci ban ba mo xam bindu ci bir kayit wayaw borom sam nga teral ma jëm joju lo am ba mu deme ma samba yer letter ba takko ci dannam ba niki borom ba yekati ñettulim bu nekati emer ci ngordu jox barama lolu mo wor delo ko nak amil banako yobul mbindum serigne touba mi mom lay magal bam delu se njur bel xibar ko bamba munako mom gi lolou moy batin ba fofé la njaase jibulo ci ban ba cheikh ban ba jox ko yol ba ak batin ba dal ni ko jangal qur'an ak jangale sab cer la yow barama de ko xamle tafaw dang ci jariño ak di jariñe lo bëgg def def ko ci dal koy soñ serigne mamar ne may juñu cheikh bamba gam doon joxagne bu yagg may borom ba jarignu ga ak jarigna ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy juñjam ga fatali ko ak fatali sa akam katan warna ma war samay morom lu atan faslun fi bidayati khidmatihi bil qur'anil karim serigne mamar mbay tambalib legeyam yew la xasaay ga dal di roy ci bayam gam gari dal ya jitu gam cheikh bamba layar di dox doxin wa ak pass pass ba boole way ak fit ak taxaw ci deug sax ci juba doy lo ak digel der keng gis na lu nek dañ na it lu nek deg lu nek xam na it lu nek waye du ti it du reut du jaxay jaxle ken du ko xixan yalla dal la faale nabatukum man halakadin bada li qabla an araridan muabada cheikh bamba ne njariñ du jitu ciono ku sonu nak jariñu lolu werna mu daldi tambule doxal daram ja di jangale kay yare ci sun waja njel ben ga nak sayir ta newna dole batin ba nak disna ta am nak jagle dara ja nak barkel ga mom la dore ndax ñafa genné ñepp kaang di foré yoonu murid yi wepp ak julit yi ñepp ko doy lo won ci sen jabooti ndawlu fa ñew abdir nga bindu kamil boole yar ak jikko yu bax tay selal mota serigne abdul latif ci lappe cheikh balla paté ci la fañ doon jappé ci buntu kër maam say xwa fe mbacké waxtu timis aw koor la mako fekke cheikh balla paté laj ko aw ji sinam daré serigne mor mbay ja aw janginam namu debé janginu dara sangam serign ba dal di tontu lay khalatam def ni ko fab sa dom de yobbu ker mor mo baña jang dara tok fab dir moma gënal yobbu ko dara jojja bam wat wal qur'an moy jawab ja xamna yarak ak telu be ak ay jikko lata mu motax jojja wax mu wax ko bad ga dog dara je ci u ci rew mi jangu barir tay waxi bamba mbeur mi bawal ka jor la fa dalay beselum ñepp di wal wali ku ñew ni malum ker gu mu don ci rew mi tay gu diine murid la mba khadir la mba tijani bolo nga fay bawo di ñew di jang ci ku ñew ba delu ñang fa bayyi daw ci barana kuñ na fi borom xam xam la tafala jange bañuna alim la barana fi serign su tok ci barke jaar nañ fa yeur fa qablahu sen barke barana yit ci rew mi tay ñuy xexu fa lañu jange baadahu lañ xexu barana ñuy commerce tay duñ jexal akom de affaire yu affaire ba gi jël al wayñ da jange mang fa reful ak xaji sufiya barke xamna yegul fo dem arab ba amerik ci rew ya gis na fa jaar bokku ci ñay tanef ya don modu yoy kang lañu tek tay foore tontu masala duñ ca laaj ay téré barana ñu ci daara ji lañ jaare jang ba mokal yeur fa yit ay téré neewon na mom ñaan na boromam yalla ci barke cheikh bamba satu mambala kep ku jaar ci daara ji ba genn ñay say morom doto ca ñeetan kenn fateliko fateli sa kem kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi uslubi ta'limihi amon na ay jangale kat ken foore yu man la geey ba lol te dawuñ doore am kan yu koy bindal khasaay dem ya agit yenen ni tere ak mushafiya wuton na it wude yu aw dolam ya ak tere ñaan ya ak jefrey kamil ya señ samsu njaay ca pari njaay ca jorga ragal na yalla kan la am nay donga am na ngeeram ca cierno may yaakar ja ak ma du fay fetto ma don jawriñ ja nonna ma daaray mor ja nek njurubel moy ndey mbollem daarayam fa nekkal budon garab dat ba mo sax fofa fu daara nek ciar ba mo tim fofa joxna ko fofa mbaxanam ciuri ciara ak ñaari temir goga gor xamna dara kerok serigne ahmed su goy sa sede mom gor ga jangal nako amna firnde ba bis ba delu sele gor ga faatu tabina al janna mbiram dulatu fatali ko fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi ijtihadihi kuñu ne won la geela musta wati di noplo kay dalu musta dacci musuta neenal dara fil awqati waqtu ñewu mu duy ko fil khairati dana la geey ñetti la geey yu bokul ci jenn jëmam jate lolu yombul yi sa nga deg muy tariikh sa'id di top alquran modi habit waqta o mbaatari alquranam di top ay khasida mbaatay ñaanam waak so mbaatari alquranam di top ay khasida mbaatay ñaanam boole jeufante ak nit ñi lam leen warlu ci seeni aajo ko katal ta dallu sayu xeye ñay bekk ñom lay topal tek ci borom kamil ya moy ña mokal waana ña koy bidal khasaidam ya sog leena topal tay wax ak ganam ya ci ni la daan yandu ba ñepp teud musur ne kontine ba suuf ci sedd ndax neena dox ak taxaw do ab dox dox kay taxaw bokku ca li la daan wax ne bis dama ile geey di xol montar bi ba ñaari waxtu mané ñoon ci lal bi bama joge mu dem ci ñenti waxtu rawama ñaari waxtu dal may jitu ma dal ni montar rek mo wax deug dox kay taxaw bokku ca li dig deug dox ku taxaw lu tuti tut ñu raw la amana ko rawone tam fardabla ku degaron tawayla amna fulla ci lamu nek amu fit jambar la fateliko fatelisa kem katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi iqbalin nas ilayhi amona yit ijaba ñepp da ñew fu nek nit bawo fa melni aw xew boole na ñatu gan ci ben yor yor yoy boole len jafena yalla moy bur Cheikh Abdullah moy kafa jeuk reysi ba genn maamala ji Abdouaksi ni tuti cierno muntaka talaksi barakallahu yile gan fuñ xeysi mbolam tariixa yak yeneeni diine ñepp fa daan ñew jojaway du ciune ñu ci ñe ñep ñay way ak ñay lamb ak ñay rawante ñep daana ñi yamb so fa dugaan wandeel sa bet fa sa alba ko amati deg dang fa gis na taal ba kero ba seeti jaan ñewé fa kër ga laaj ko soley portale yi jublom ga muna ko nit ku nekk am nafso pem bëgg ku ñew dana fa fekk waayam jarñu ga ak jarña ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy junjam ga fatale ko fatale sa akam kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi ijabati da'watihi ma wax la nak tuti ci nam da ñaane rawna wilaya rawna sañ sañ maani lamuy faje ajo nga won ci nobba mba xel ma mba lamñ wa mba te xol ba mba ali tol way la mba waxtu am la lu mu ci doon bu dooni bal kartus la temer nit aksi ku nek sa ajo te bokki wuñ ay aajo deggal waju mu daldi bindub aya boole len ko dugal ca soxlay ñepp boolem fajj ko lum jeke jot mudiw keuyit mbab téré wala ci waxtaan melni sax kuy mboré daana ci fajj ay aajo tollu way la te mo fa tollu moju bok bur yalla amna ku ñew bis diko ñaan lo soxna monsieur madame la waxte teewul amna amna jigeen ñuy ñaan lu ay borom kër mu dal ni talal len ci wër wi ngeen jar Cheikh Mbacke ak Seigne Modou mom la ñaané Cheikh Bayu Gor ak Cheikh Matti Diani ni tax ci seen loxo ni len jog len dem ci wër wa ñepp sey ki jarna gem am ñaar ñew na ko dano bëggante te sunu way juri dañoo bañante seen ñaari la fi ser la dal di fasté dal di ni len dogna da ngeen takante gisna jigeen ñew na ko man sey nay at tewuma dom xamna ni lema magat muna ko fal sa jaade be rayo ko nalal sa bir legi nga am ba bot ko xefal mo mako joxon barkelu fatal ca bir ambu di jur basatlu abdir mu ñew fa na ko jël na wer muna ko gor la to fa ya nga ne yeer nit daana ñew tawat faju ba jeexal mu jox la kaasu kafe na la nanal nga dal di nan muni la jeex na wer nga tawat ja ken dut la wax mba feex nga nit daana ñew wanen beugat ye muuru boole ca bimpeñ geet yalaas mu muuru mu dal ni cheikh ibrafal juroom yar tablel ko geet ye wer bu len ko xer yar mu dal ni cheikh ibrafal juroom yar tablel ko geet ye wer bu len ko xel yar ijaaba mom amu ca won am nawle fi kulli fannin moy boromu jagle waxna ni pes mba njanete ak awsaga dana ci fajj ay ajo li dik ag ndax neena ñaan ya rab ho boromam kum meunta fajj saajo do gis jëmmam jariñu gaak jariña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy junjam ga fatale ko fatali sa kam katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi wilayatihi ko am karama la te xamna xeybu ko am wilaya la te dawul selbu amon na bi cheikh salim mbake ñew fa nekuk serigne abdullah khalifa muni ko jak ni ko yaadi koka koka di yaw wute wulen la sakka ndako ko ket ñew na sa keer waxtu unjel te gennegul ba legi yaare yu pal gisna mu fab jëmam ja def sa jëmmu muy jenn jëmmu jog te xaw ni temmu murid ya xaju muni fi doyna yam insa allah ta kanam da ngeen xam cheikh abdou jang mom balla fali wayam sa mbok daram bay ci ndam ding masam amna fa bismu bind ko bata xel def jenn lif ci bir gudar andul bam talale letter ba dal ni lif gi yen donga yi kan mo ci xam jublom gi cheikh abdou jang ket netakal namam ne ba donga yaangi ñew di laaj fuñ koy tek jawab ja moy daf ni ko man dumab cheikh bang may takalam ne te beuguma feex ndegam takal nga bokki cheikh bamba kay doyna seuk ñoyé yo la geey ba nama ci jox am perma barkeloko motli yene mag la don jublom ga ca bir keram falako werlu yag ay fani fan balam ci yene yag mu walu may ngiran ni permi jël ko dal ni ko barkela nga barkeloko serigne assane salam mu am kesfu ñana fa bis na legi njeexum xewfu wate bi jub gisna deret yuy turu nit ñe di xex ma gis ci mbeur yu joru muna ko señ assane dumaay gis lolu man jamm lay gis lañ ma won du lolu bu doon da ngay ministéria ayor armée nganna ya ngay gis ay fital ñuy armée man éducation moo di sa ministère xalima lay gis ak kayit ak lankar jàmm la daan wax jàmm it lay diglu jàmm la yéen a ñëpp ay lay muslu alaaji abdu daana ñëw fa kër ga man koy misaal tiijaan murit defar ga daf ni ko ñaar ñu bokk tool di bay lañ insa allah ëllëg ñu bokk ab añ dal ni jógal nu yoonu yo tiijaani ma jóg taxaw sargal nu yoo mu wax ni day góob dugub kuy góob dugub du sëgg ñay wax dañoo yab seen sëriñ dug dëgg ni ko nu yoo murit te sëgg mu ni gurub nu yoo su jóot ni tekk mu dal ni kii day gas pu loox day sëgg ñi naa dañuy jaamu sëriñ dug dëgg ñay góob dugub ñay gas pu loox ca tool ya ñoo bokk seen cereeg ndawal cereer ya ba mu demee bay jóg mu naa ko ñaanal muy joxe dog mu naa ko déedee taflil kontu gu fees dell segub boroom ba lub siña gàtt gàtt doy bànkam ba saa suñ ma saa wowute ci idul fitri day tëj ñetti fan di ñaan lil bëri ba génn nit ñay ñëw ku nekk yi laajte wuute julli yi naa ko loo ci atte mu naati jaan yi julli barki démb akit ñi di murit te julli démb ak gaaye di bàyyi faal te wuuruñ wan far ñoom ñëpp laa àndal te fépp laa far lépp defar ak rafetal ak tàmm di wax lu baax ci ay jullit ak jàmm nee yàlla moom yaana ba ñëpp xàcc te kenn du laal kenn lu xat bokkul ca toog na ba guddi xaaj mu dal di woote ña koy bindal ñaan ya du ma ko fàtte ba ñu ñëwee paket bu weex la teppi di joxe par benn ba waaja noppi mu gis te biir kayit wu xong xool ko dal di ni kii laf lay xibaar ngeen xam ko nistuut mu dal ni képp la muy xibaar si bàññi sa laqu ruuga moo fi jaar si dal di ni yóot kayit wa dal cay bind sexiw rañas nelaw na léegi London fajar mu dal ni wàcce leen kaamil bi bay xet mu ñuy soog a xibaar tàggeem bi wax na ni ab cëram ca yàlla rëy na boroomi mbóot la ay dabam fengat na amoon na góor gu baax gu dëkk njaareem xam naaw turam mbokkam la fii doy naayam bam tawatee la dal di wut cangaayam ak la ca war jébbal ko kay ab taawam dal di ni góor yàlla yi am na fab cër wala ay lëm na ay mbiram ba dem far amoon na bis as cox na ñëw si yaar ko ba génn dem mu dal ni kii dab leen ko ba mu ñëwee mu yëkkatib lim jox ko bam dem mu naa cangaay la tagge naa ko bisib keroog lañu ko yóbbu Touba ca biir barab ya yàl na tabbi Touba amoon na kesfu am na ak wilaaya te xam na xëy bu mooy boroom diraaya fàttali koog fàttali saakem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fi kasrati xayraatihi barke ba ak wërsëg wa ak xiiwal ya day dotti mel ni wax set ak waameem ya bindeef yi mel ni xorandoom di andi fii kulli yow min raw dimaas ak samdi fu nekk yëf ba woo fa fànn yëpp ci réew mi ak ci réew yi wàll yëpp bu ñii di yóbbante ñalee ngay poste di def ci ay leetar ñalay mandaate léeg-léeg nga gis ab kabyoŋ bu gaare

yak tabla yak asam ya kafter yak satala yak churaya ñi xelli ay café di xim ataya watan wa jolli waja mo raw gaaya tisbari aljuma kusel mal jaarfa ñi julli jeetu ba kurom ba awfa ker ga dirir nak muji melni magal kone siyaare ki mayam gi yombul teemani far geej la ku seug mandi mbaamu di ab jant ku jaaru jandi amna ku ñew bis ni ko yow mi ñaanal nit ñi ñu am luté nga am bagijal muna ko man duma berax aw xalla waye ku jonjong man dana jafal la jariñu gaak jariña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy junjam ga fatale ko fatale sa akam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi sahaahi ma wax la nak ciatab ga ndax nga waru xetu joxe em mané su ko lakhbaru ñay ñew di andi namu tollu ci blim ñay ñew di laaj raw nako fuf ku ñew am yému ta joxe men mbir lu reey reey lu taru taru mba mu ser lu xey xey kay andi buy andi kay yobbu yobbu dara du fekkante fa mom cey rabbu du konté ay xaaliss di jek jekal di dajalé kay xol kay yu andul du tecc ay gal soxlawul ko par for sakadi ubbi compte banque mo for sa so massa yekati million jox ko ci pot la koy sanni ku ñew mu jox ko xamewula ka joxe ñaari témir ci men mbir ku yalla fal nga don bur mom neena won jant bi mo di bankam lu mandi buy dem yobbu lolu la xam ne al khamis andil la ay tiranga nga cey tiral al juma moy yaranga lu ñew ci bis bis ba ko mom du dajale benn deureum mu jëm ëlëk duy demale yi sa mu toog ba guddi ab lim ñew fa tay beggul lu tuti tut fanan fa mu daldi bindu liste top kër ya ba lepp jeex cey ak selal jëf ya camion yi dugub ya fay ñew ak yoy ceeb ya nonu la koy topé ba hôpital ya ba lepp mat ku degg ñew na awma mu jënd jox la loolu moy mbiram ma ñewante gaag labir ga ak yermandem ñepp ca yam jaamur ña ak ay bokkam tiisi wo fa man di andi mbaat ak jaaxle mu daldi koy safara yow nga baaxle lu man di doon dana la waar defal la ñaanal la yalla yekati lim jox la jariñu gaag jariña gaag barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy junjam ga fatali ko ak fatali sa kam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi ridaihi bi qada'illah ko nangu ab dogal la muy banex la mbaatew nakar lu mu ci lu mu geureum la nasaxtu bi shukri sikayata fala askuluhu durran farduri afala yoyu la ban ba wax ca bir tukemba ku beug way roy ko te moy sa pemba ne dogal istila dogal bub yalla bu mana don dogal ga sa banex la warba bima qadarahu aljalil likay tore han nafsa ya nabil ban ba ka wax nangub dogal lu war la ci ab julit budé boromum xel la xexaw du reyi ba soppi dara dara ci ay jefam ba tay waxam kem sarra nit ku amone ikam la ay waxtanam day saf xoram lamboy njariñ ak xam xam ndama lawan gu saf xoram saf yalla yaram wa def waw ndaw te teewul magla cial gu wayef sempal eset la dan sol musul di sol ay damina ka jital fum ne xetu miskak sikke fay bonni a xeti ci urayam ya xet gay sanni ko xare won laaj ba kanam banot ko notale xetu non ya des xam ngeen ko aduna jublu nako jox ko bopam mu deddu mo am jebal serign bi leppam amon na bis president yone ko ben medaay ay ndaw ni ngeen takal ko bañu ñewé kuñ na basiru sek gennel ko damina bu reey ta jek niko solal buñ lay takal garab bi faaw ñu portal la ya gornor bi natal bi nak president lay delu motax ma non nga sañ ci tay sol lolu mu nan basiru mbir ya nekul fofu solo ka waaj taxul medaay bi ñew fu bu doni damina la kon du exi ndax wa dakaru ñoma dakka sañ ci ne mbottu waxtu wone man ci ndox ma ba legi derba leragul diglul ma nderuru mi ruru fi sufum tollu yaram wa lerna kon nu dolle farlu lama newon bam ko dalay nek na ci lu neex yalla

gem kenn yi rawat na ak waja koy di ngat di wax ci mbiram len lu dul nona ko ke man yeram nako tayit lu way man xam ak fan gum man don ndegam xamuma ban ba kay xam xam ba sibnako say wax lu reey reey te do wax ci mbiram refetul amul xoram du ndare ni wax moy ko rusnako samay wax ak sama jëf ak sa mbir ak sama gem ak sa yengok sama dal gi yep joxnako nan tambale ci mbiram yam kep yit ci mbiram tay ñaan ku nu set fudul fi bum ne gis nako nan tambale ci mbiram yam kep yit ci mbiram tay ñaan ku nu set fudul fi bum ne gis nako serigne bi delu sina tay ji di jeglu ngir tol bi ma war di ci jewri ñep jitu nama ngir sagga nak waye deg yeneene ndog yuma dal ci saw yaram waye tay ñaanal ma yep bama ngir jitu ci tol di bay ba ñep wall ci ngay yefus ba des te ginaaw billahi metinama kon tay dama delu ci takkat sama laxasay tay laaju sas bëgg bay serigne bi dimbulima man jaxna jaxlena sa fit winena teret xol bangi ti it xel mi nax sarax ma xettlima jappu ndal ak yewenu mbir fep fun manane nangu defal yoy mbir fun tollu nak gawal sunu ay wi ci bir ak biti nak bu ko xol faral ni yep te badil nuy ngeneel gawal saykhul khadim bakke bo yexenu tus karenun sun bunt yepane rapu bilen gawal na tok bala ak set bon bon yi nek fi nun du len lun ci xajjo yeeram nu gaaw gaawal Allahu akbar yalla ay bur di jef lu ko soop dunya ko xol yi mu lambo jarna xeyni ko mbass kep ku man tele bis am ñak moy la fa seus lo wer werit wer de ngi ñew ku xew xew bis ak fal lu reey reey tam ak fal li ko ca kanam lu yeesi tam rap xumbien wofu jis dana tas ab anditam lu mu deur deur am ku xey ni melas takaliko daldi ñew li rek moy li ma gis ak dunditam deedib ak ko am tal yi na la bir yi lay bereb fofi nekke de fa xaar la ca dess wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na iset lu kay wote ak lamuy wote wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog kuy wuy ji nay setlu kay wote ak lamuy wote kuy def lu yengu nga jog luñ sos nga tabbi ci bir dotewlu dotewlu mbir mo deg dem seti kuut barab beru fa sos ay mbiram yemu fa yor wërsega xel mu reey nak tambule wote di net lay xeybu tay wax ay ngeneel yumu yor farma ak wilayam ne day sel boko yaqate yor njabar mbate ay gallaaju ñang ta xor tay weddu sulmani yo kay la ci batuti ñi ñata koy wuji muy ndawlu amul kilifa ak waju tay bokam ak ñay wër bi musloti mu dal di leen defi dak ñu wër ko nak diko jey ya man di wak domaro mam muy jayar loti ñuy bofa kay dukku dukki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay dox di digleti mu mujji leen defi fiir fab diine tek ko ca kaw di yalla ngar nit ñi ngir ñuy gem lamuy wote ku ñew mu fab la nga yor digla lu reey lamuy yor te jojja way seddul bay dox di seddate kon nit ñi yeen yaw leen ngir yaw jot na ci nun xame lu bax ak lu bon xel day xalam tuuti cheikh ban balum sosulon ginaaw ba waju ko sos boy wote yi do ma gis man fofu la fete yef yi fi ban ba won kuy wote rax ci sa yef ma bayila yoy yef tayam ci yef yuuti ci yalla man bisanguy ñew bob njegam teduna yitam bala ba te sedde yema ci lolu mba bok ma yewu ji bis bob tay bala jantaso faw ma war ko ci ak jaat ma la wax lolu mote ma jog soppi sa ite mu jëm fa ma jëm bañ ak ragal du ko te ñew buura wax lolu ndax yalla ne kullu nafsin bepp bepp bakan saikhatul maut day de nan khalat lolu dogal bu yalla dagal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu dogal bu yalla dogal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu majo rele sa dundul wi baxam
dama perte tit na ci ak perte cham te ket li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf ko dul regle am bet xam te set na samay cer yi cer yepp moy bamuy man te man jeexna li lo ci xam te gis na samay jeuf ci sa wërse git bamay am di ak nenta am jeex ndaxam xana kon namay def ndegam des lana ci taw fan lu tut tut ma selal baxam a'udhu billahi min al-khusran yal nañu fi wale pexe shaytan wonder sa xel ak tek sa bet ci dunya day yak xol nan wañ xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat lanen fex lepp di xofola nan wañ xemem te fi ak mebet yi te xamte wo yalla te muñ banex yi banex bakkan shaytan tek ci dunya muñanti non jammeli mon na yoya xare dundal xol yi ci jang ak sikkar ak di xalaat yalla ak di tewlu ay mbir nan bayyi xel dunde ki deg bammel yu ak yafasas barsaqati samyu bari pexe tank bu gud ak barke bolek alal duti ñu xey la tagge xam xam bu reey ci yalla mba ci dunya dula tegal bammel yi ak lajtem ya gorayu ak jongama ak don kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni ci ndum ndaw ndawlu ak ñuulal kawar mim ay at duté mu xeyni jaas bu app bu yi mat tabax yi ak alal ji ak njabot gi dess na ko seddel te do ko fekke te lum fa bari bari lañ lay sangé loola nga ca yobbu gannaaw sa tagge lo fa bawon lo ca bañon sak dundu dess na ca def loola gannaaw sak faddu teyit amul garab amul ab téré dub ciowri du teggi alafo bouré téméré at yu nek ak mas fatou way top yaay way moy ñeppay laatu kuy dund ku ne da nga jël sa wal ci roogu xar xarle badal ni ciel kenn du mucci kuñ fu dem sa ngenté faawu ñu dem sa dej lu metti metti yal nañu bur yalla defal nuy top musal nu ci waru te bañ no top yal nañu bur yalla defal nuy top musal na ci waru te bañ no top bul gaaw mer baaxul negal ba mu jot del nak ba gis lu ko jar ndax reccu kat dana wey ndegam da nga mer itam bul dal di top sa mer ba dal di jef mba nga wax njombe ko deg ni cey temer mayit bu ca sax julit du top meram jeggile ak jeggulo di cang moy fayu ay saytane bengna bëggam ga am na pexeem yajum na ca yàlla bàjjo dëndam yajib na langam ga fees na bëre na daan na cay boobu bàjjo lim daane ciy mbër yàq ko ciy mbir xañe ko ciy cër diree di tàccu bu kenn naagu dee leen ko foogu daa gaaw ci songu te gaaw ci nooju man jàq laa jaaxle naa saa naw gi nee na tërët ku am xalaat da nga tiit ak mucc tey jafe na man jàq naa jaaxle naa saa naw gi nee na tërët ku am xalaat da nga tiit ak mucc tey jafe na ca yàlla ji jamonoo bon nit ñi faf gën a bon kenn ku nekk ayibam ñàkk ayib jafe na saytaane rungu na mboolem nit ñi ngabbu yatam ku nekk yatam wa mu lay sàmmete raw jafe na nit ñaa ngi tey nuur ci ay bàkkaar baru yitilim seen leeri xol yépp a fay xol boofu gis gumba na góor ñaag jigéen ñaa ngi mel ni bay yu sër bi boyal koo jot mu doon sa jabar alxeyri kay xewi na tëkat ku warta tëkkoo sab jël faw mu rëy ca kam bi naari yeyay mattee kalor bari na aw naaru góor boo ko maf ñàndooy dawal di dañal jëllu mbugal ak itiis ak réccu kay dikk na ndax yàlla ne ina lab raaraay ñi jub bañ a fo la fii naximin la wax kon buur bu man dige na waaye wa innal fujaara ay gaañ a dëkk ci mooy la fii jaximin ja diglul mbër mu mag tëkku na yàllaa ngi yor ëmbi leeram seet na xol yi fi set muy tuutu xal yi ayib dib lim lu bon bari na kenn ku nekk ayibam te kenn gisul sa ayib tey xool ayib ci keneen kum man di doon sikk na manum lam ak yàq ab der wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak kañaan rëy yooyu bir bari na
ken dootu jog doxu yiw, ken dootu toog waxu yiw, ken dootu lekk lu lew war rek da jamono. Jiital bakan ak banex lanka muñ li aram di dox ba xey ni sa rax nan tuubi dee jigena. Xol bopp gis aduna ak am koom la duy bani muut, fam nak sëriñ bimb boo dëggal bu wër jafena. Ak dëgg nekkul ci ay wax dëgg dee su ko sol, koy dox dafay nëbb buy yegg di daj jamono. Ak dëgg nekkul ci ay wax dëgg dee su ko sol, koy dox dafay nëbb buy yegg di daj jamono. Motee ma jóg dénkaane waat, fatali waat te soññi waat, ngir noo ngi dem te dun dëppaat amaana dig bi jigena. Motee ma jóg dénkaane waat, fatali waat te soññi waat, ngir noo ngi dem te dun dëppaat amaana dig ba jigena. Tol nan ni bàyyen wuutu wan, te ñii ni wuutu tol ni nun, kon nan di bàyyi xel la wan yàlla dogal ba noppi na. Nan dal di farlu nag te waaj, yóbbal bu yiw te bun ko waaj, ndax ku xamul kañ la du waaj aduna war ya jigena. Bakkan dafay xëy ni xoret ak lum la fekk nga mébét, moo xam mu jang mbaata jegut fu dig ba ak see sotti na. Te aduna anguy bëgg a jeex, bu jeexulit dund gi jeex, te nit ñi ñëpp a ne rëta ak seen xel yi dal gi ëpp na. Yal nanu mucc ci waru te lii dafay niroog xaru, ndax dëgg wéet na ba beru ngirum caaxaan ñu xumb na. Ñëpp a ngi riiri wuti alal, ñii ëpp leen tey capital, ñii këri marboo leen fulaal wut mi araam gi ëpp na. Koo gis tabax na addunaam ci toppaleeg war yu araam, te fay këruk alaxiraam deful fa dara pert na. Koll bu duy ribaani muut kay dootu mooy yàlla bati it, ngir xol bu dee dootu xalaat yàlla boroomam gumba na. Xol bu amul tomb ci leer seytaane na ca biir di fuur, fum ko yebal mu dal di buur rajii mi bàjjo jekku na. Wutin wu ñaaw amin wu ñaaw, te di ca def nag jëf ju ñaaw, ba dee na jaas ñu xëy la yeewu sànni ci bàmmeel raglu na. Ngay gan ci biir bàmmeel bu yees, buñ sotti suuf ba fépp fees, nga ta dewette dooni diis soppiw ta diin sax metti na. Buñ robee ba bokk ñaan, ñuy dem nga des nara fanaan, dal ni koral ak sambalaan nit ak mu jëm toraxlu na. Ampax mu yaatu lool te xuut, booleg la ndem te riis te wéet, lamboo ca biir yenee nit it tëtër ba xat na yàgg na. Wax nañ ni kuñ suuli ba ñëw lay jëkk a nëb tépp ci yow, mooy gët ya ak pay ma fa yow foofa la xet ga yéeme na. Yaram wa sax yena ca biir, ndeñ ment yay lekk sa yuur, tàngoor wa dal di xar sa biir, bàmmeel xalaat ko yell na. Allahu buur ba di la xaar, loo man di jëf danga fa jaar, sa jëf ya yéppang fa ñu jóor, ataya diis na metti na. Yàlla jógul ca lam waxoon, bàyyi wutut lam digle woon, du bàyyi it lam dige woon, ku ñëw sa añ ba sotti na. Yàlla jógul ca lam waxoon, bàyyi wutit lam digle woon, du bàyyi it lam dige woon, ku ñëw sa añ ba sotti na. Allahu nag ma yeggaleel saa yéene ak saa mébét yi ma mébét ci diine, te may ma wér ak gudd fan ak tal ko, te may nu wërsëg lu nu yéene man ko. Taqale noo mépp ndog ak luy gaare ci saaw yaram ak xel mi mbaa luy baare, te xam nga biir xam biti xam lu nekke, umpule woo fajal ma lii ma nekke. Musal nu it ci ku añaan ak gémmeñ, aku njabar ak ayubët ak làmmeñ, ak ayu nit ak jinne ak loo bind. Musal na ci ayam wa yow mii bind, bi jaayi Mustapha mi gën kuñ bind, ak barke si ak ban ba mi raw kuy bind. Tuuboo ilallahi ngir kat tuubi jot na ci man, tey muslu seytaane foñ bànneex te moytu bakkan. Tey seet ba xam li ñu may jiiñ ndax njayel la ci man, xanaa ndegam dañu maa réeréet ma xam li fi man. Ñii wax samag baax ak ay barkeelu ak di ma gëm, teewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon. Sax ci mooy ak néewi jaamoog def bakkan ilimaan, doo jomb doo ruslu dootoo seexlu lenn lu bon. Booleeg rafet njort kay yaakaar di gëm ci sa xol, am ngay ngëneel ki may lii nax la dëgga sa kan. Booleeg rafet njort kay yaakaar di gëm ci sa xol, am ngay ngëneel ki may lii nax la dëgga sa kan. Nan tuub bu baax réccu moytuy moyte sax ci ndigal,
yaakar señ banbali ilajes te moy li fi man nan tub bu bax reccu moy toy moy ta sax ci digal yaakar señ banbali ilajes te moy li fi man cheikh bamba nona ma ngi len di denk denk bu am jariñ na ngeen ko fonku na ngeen di maase farlu faw ci djub fi kulli waqtin ngeen taxok ak top sax ci ragal yalla ak di sakku xam xam te bayyi fo balu aram fu ngeen jëm tamuñ bala yek natu yek dogal yi yilen di dal te maase selal xol yi te ngeen di nopi ci luddul wax aw yi ak luy waral reccu te bayyi ab jew na ngeen di sakku xam ci seen waxtu ndaw seen farata ki sunna la tay mag ñew kuy tewo ci ak ndawam am xam xam am la mu bëgg ci magam am ay ndam cheikh ban bané ku mënta muñ bon bon yi lu tuti tuti do ko am ci may yi say say du tekki fofa dara dara des na ko gatchel ba mu toll ni sarra saxal ci muñ ta baña def ku tayel ndax ku tayel du sangé kon nak farlul sori la yalla ayé lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top sori la yalla ayé lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top tabul di and ak kula dul dolli djub kwal ko day alake bul koy top and ak ku bax day taxa bax safan ba day taxa bon yalla li lay atem ba wakirlu ak toraxlu jëm ci yalla lolay ngeneel li luko moy ab jayla murid sadiq murid da fay gem te selal gem nga xam la mu am tay dox doxin wuñu xemam sax ci sakku ngeeram rafet jef ak rafeti wax ak di dox ci ndigal nangola geey bari jom te sopu it serignam yaro yi wak bari ay teggin ci kum mana gis yar cer ya yar xol ba sax ci djub te fonku jëmam day def ku am fulla am ngor diñ ba ken du ko yab du yab lu ken nit ku dib te alu be mba serignam saf yalla saf serignam saf kep nit ku ko xam ni ket murid bu ni mel do deg mukk acham am diine fonku sal islam gem ko tay rafetal tay jang tay julli moytu gakka ak yitilim doylo serign ba ta doylo lepp lu indigelam ca tak ko top ci mo am roy gaaye jëm ca kanam xataay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay jox adiya bum gecc yit fakar serignam xataay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay jox adiya bum gecc yit fakar serignam marit marit nak da fay juddu fekki murid di ay way juram mo am xey def marit reyal njang sum njang tutis arab barax testu bab xey di konter murid da fay reey terew ñak weursak añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid da fay reey terew ñak weursak añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid marirendo marir mi nga xam nak nirir me ko wo da fay ñaaw ca kaw ñaaw ca bir doon ku soof rañewul da fay tux di mande ka ges di sa ca di sol ay sagar kel bu njof yorub tankamit lepp luy xew mu teew di tuddo murid tay su joot nak di boof yorowul ci jën dara mba genn kër xamul sax serign bam tuddo li ca soof di may nak ñu bañ yoon yu bañ ak murid lu ñuy wax di xol na murid ye ka soof weel yow te bul riirendo te da duy marit kon da ngay xey ni siif weel yow te bul riirendo te da duy marit kon da ngay xey ni siif weel yow te bul riirendo te da duy murid kon da ngay xey ni siif

amna ku ma sa wax serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu doylo gi ñi la doylo dafa juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mu ni ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naam ciuna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolou itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak pas pas ak xam xam motax ku na ra yamali ñepp da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul du lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wétal yalla lol te bu ñëkkoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bërebi yalla yépp ak niti yalla yépp taw man yuhazim khurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bu mu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn koy bayyi ash-shari'at da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay chaaxaan rek lay nekk.